0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umaang, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan, pero may

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.

kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalangin.

0: cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Hi guys. Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.
2: Want to enhance your beauty?

0: katawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
1: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
2: Oh boy, here we go. 703.
3: And yes, we are back on Ask This Cafe. Currently, I'm outside Cool Studios because my internet stopped for milliseconds. I don't know why.
4: I am currently outside right now.
3: One moment.
4: Da da da da da da da da da

Wait. Wala ka naririnig sa TOC? Wait a minute. Wala ka naririnig sa TOC? Wala yung virtual DJ? Wait a minute. What the heli? Pagpasaya niya na. Welcome to our Scap session. Dapat meron yan ah. Dapat meron yan. That man, naririnig niya yung virtual DJ. What the hell? So, naririnig niya yung virtual DJ? Ba't hindi naririnig? Nagka-Carla? Wait lang, nagka-Carla Estrada daw.

0: JP dahil sa totoo lang, sobrang latest netong topic natin ngayon dahil eto, etong topic natin at the moment ay hindi biro, hindi parang sabihin na natin hindi talaga paano ko ba sabihin? Hindi talaga I don't know what the term. It is parang hindi parang tawa-tawa na lang tayo dahil medyo magiging seryoso tayo up on the topic. Pero bago ba natin pag-usapan lahat ng 'yan, magpapakilala muna po ako sa mga hindi po kalala. My name is Larotai Gaming, also known as LTG, or your generic gaming VTuber. At syempre,
1: LTG. Kamusta ka naman?
0: Oh. Ano yan? Ano yan naman?
1: LPG.
0: LPG? LPG? At ito. Mas maganda. Hindi. Mas ano eh. Like yung ito ang confessions magiging ano yan. Magiging pwede naman i-mute yung Unsmile TOC. Ay sige. Hindi magpipeedback men. Magpipeedback RJ. Magpipeedback yung ano, wag.
1: Magka-Carla
0: Estrada tayo. Sige. Disable video lang natin. Ayan! Diba? Ang ganda ng ano. Ayan. Okay lang. Nakamute ng TOC. Yeah. First time ko technically, not gonna lie. At medyo naglalag daw. Wala tayong magagawa dahil it is the fault of ano, of dropping frames, ika nga. Pagpasensyahan nyo na. At hindi pa ako nakakapag-record. Anyways, my name is Tarotai Gaming, and again, we have Mamon. We have Mamon, magpakilala ka naman.
2: Hello, ito po si Mamon, ang host po ng Hangout with Mamon na Manifesting Partners, Mido and Mamon.
0: Oh, manifesting tayo kay Mido tsaka kay Mamon talaga, totoo lang.
2: Inshallah.
0: And syempre, walang, eto, ano ko na to, partner ko na to since season 1. Walang iba, kundi ang aking homie nga, ika nga, na si Sacred Edge. Sacred, magpakilala ka naman sa ating...
3: Hello, Microsoft Edge! Hello, gamers. Magandang gabi sa inyong lahat. And malaking pasalamat kay LTG kasi first time kong makasali sa bigger group, which is kinda touching. Nakaka-touch lang actually. So, i-guide nyo ako. Hopefully, sana makaya ko kasi it's kinda my first time dito sa group, of course.
0: Yeah, I am also excited dahil iba tong smile talaga. We are still building from the ground up. We are still building, nice. Basically, talagang, paano ko ba sabihin? We are building talaga na ibang-iba yung magiging podcasting natin susunod. Kasi ang hirap maintain ng podcast. Lalo-lalo na, yes. some of us are unavailable, some of us are quote-unquote, hindi kayang makapag reach out, ika nga, sa ibang group, lalo-lalo na we have guests na for TFGP. Talagang magiging malaki na tong TFGP as of this moment. Again, thank you so much, Sacred, again sa pag-unlock sa akin, Panayam, and for almost seven years, nag-start tayo ng 2019. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Salamat.
3: Which is pretty long. Hope from the very start ng the fellow gamer podcast noon, back like several years ago, which is kind of touching talaga. Yung all the times na try natin, especially yung mga topics na medyo ano ang perfect word na masasabi natin, which is
0: medyo edgy.
3: Yeah, parang ganong edgy humor yung mga medyo unhinged pakinggan. Pero since nasa medyo brighter side ng history. Tayo ngayon, hopefully we all grew up a little more, well, mature.
0: Yeah, we are already grew up. Bro, I'm already an
4: LTG,
0: unk.
4: LTG.
0: I'm already an unk on this platform, you know.
4: Pakisabi kaya,
3: maybe the true unk was the friends we made along the way. Ika nga naman.
0: Okay. Eto lang. Bago muna tayo magsimula, eto, before I say something about this topic, lalo-lalo na medyo malaki ang ating... Oy, ano? So, tita na daw? Tita na daw? Oh my God. Oh my God, Bido. Alam ko, mas matanda na rin tayo. Ano. So, yun lang mga sabi ko, we are already an unk. We are already an unk.
2: Manapit na tayo maging trentahin. Ay!
3: Well, 34 na ako actually.
0: Ayan. Wow. Pwede ka na magsalita, RJ.
4: LTG, okay na yung ating SRT feed. Ano kasi, hindi ko alam na ano. Na nag-feedback sa... So, yung ginawa ko, pinatay ko yung SRT feed sa Discord po.
0: Ah, sige.
4: Nice.
0: Ito lang masabi ko, nagpi-feedback yung virtual DJ ba? Pwede kang patay yung virtual
4: hindi,
0: DJ?
4: Hindi, okay lang. Hindi naman nagpi-feedback.
0: Ah, sige. Nakalagay naman sa NDI, ang weird. Anyways, before I say something about this topic, lalo-lalo na ang dami nating viewers natin ngayon, maraming salamat, Kowa, Harry, welcome to the stream, every single one of you, pagpasensya nyo na sa aking lag. And yun lang masabi ko, before I say anything about this topic, again, TFGP is available everywhere you can get your podcast. So you can watch our previous episodes with Sacred Edge for the past years that I've been doing TFGP. At saka, ang tagal na din yung nangyari na iba na talaga yung nagiging quality na production natin from the past years. Hi, ang laki ng pinagbago. Anyways, we will start for our first topic natin for today. Tayo mihinaan natin ang ating background music dahil totoo lang medyo magiging seryoso ang ating topic natin for today dahil itong topic na to is itong topic na to ay tungkol sa mga isa sa mga nag-pioneer ng gaming space, specifically this gaming space sa Pilipinas. And now that I've been on the news last week na Sony has plans to cease operations of physical media. Like, ang hirap i-explain, ang hirap talaga i-explain ng kung ano yung nagiging reaction ko dito dahil isa to sa mga nag-pioneer ng this system. Basically, nagsimula talaga ang PlayStation 1 on a disc, on a CD. And now they are removing it. And now they are removing that they are removing, basically make it digital. So, ang pag-uusapan natin for topic 1 ngayong gabi ay PlayStation disc continue and its implication. So, sa mga gusto natin, gusto makarinig ng history, PlayStation has been on to like a ton of times na, yeah, discontinued, ika nga, yeah, tama ka din, Mido. PlayStation has been, ano yan?
2: Pun intended.
0: it is very much intended. But anyways, PlayStation, ito yung story ng PlayStation. PS1 has been nabuo ang PS1 dahil merong paano ba sabihin? PS1 yung sa Nintendo, 'di ba?
3: Yung parang yan sa Nintendo CD, Nintendo PlayStation, tama?
0: Mm-hmm. Yan. Nintendo
3: pero
0: PlayStation.
3: Pero ni-reject na Nintendo.
0: Oo. And then, they created one and then it created one of the most best-selling consoles in history. Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinaka best-selling game console in history. Of course, the PlayStation 2. So, nakapanghinayang lang because sabihin ko sa inyo, PlayStation killed their identity or their first innovation as the first as the first console na nagpasimuno ng this system sa entire console history. Kasi if I'm not mistaken, sila naman talaga una, right? Kasi technically hindi, 'di ba? Ano ba nauna? Sega CD ba or ano? Sega CD ba or PlayStation?
3: Nauna muna ng from what I can remember, Sega CD ang naunang CD base, pero meron pa mas mahaga doon. Kaso, well, alam mo naman natin yun, since napanood ba yung dati sa AVGN episode tungkol sa failure ng yung episode ng Sega CD,
0: 32X?
3: Correct me?
0: Yeah, mga ganun. Ang pinaka-memorable lang na Sega CD din na is Night Trap. Yan lang talaga. Dahil nagka-issue ang ESRB nun eh. Wala pa pala ESRB nun. Doon nagsimula ang ESRB. Sa Night Trap at sa Mortal Kombat.
3: No. Mike, sa Mortal Kombat talaga na una. Pero yung iba, I think yung car game ata noon sa ang nauna. Pero talaga sa Mortal Kombat. Yung ESRB system.
0: Ano yun? Ano yung Micro
3: Machines? Japan is zero. I guess Micro Machines ata. Ewan ko kung Micro Machines, basta car game din siya na maliit.
0: Ang hirap pero, din na ganun. Ang hirap din na dumiretso ka na talaga ng video game violence kasi wala pang restrictions sa mga ganyan time. And tsaka lang biglang nagkaroon ng ESRB. And hindi natin alam kung bakit ganun nung nangyari. We still have the most violent video. Lalo na natatawa pa rin ako nung sinasabi na sobrang violent daw yung Night Trap. Natatawa pa rin ako sa na yun. Natatawa pa rin ako. After like ilang dekada, naging teen na lang yung Night Trap and it is so funny.
3: Well, again, alam mo naman yung mga 90s cheesy na full motion FMV na cutscenes na super cheesy ang dating. Parang ganun lang ang dating nun eh.
0: Yeah. At saka balik na tayo sa topic. Ito lang.
3: Oh, yes.
0: Etong blog post, basically it publishes at July 1, 2025. The physical disc production of PlayStation, specifically for PlayStation consoles, will be ending in January of 2028. Parang ang alam ko dati 2027 pa yung plano, if I'm not mistaken, na iba na 2028. And for those new games na i-release for physical consoles, and sabi daw, in response to shifting trends in consumer preference, in consumer preferences, new games will be released on the PlayStation Store. And now, they basically yoink the entire physical disc platform for all PlayStation games. Next 2028. Nakapanghinayang lang dahil not gonna lie, nandun na yung brand ng PlayStation They just dumped it out of nowhere. They just dumped it out of nowhere. They just yoinked it, ika nga. And hindi ko alam kung bakit. Like, ano bang dahilan kung bakit hindi na magpapublish yung PlayStation for those, kasi sasabihin lang nila is kasi 85% of the consumers have been on digital. 85 or 90% has been on digital, and alam natin na hindi na kami magiging tao dito, hindi na kami pwedeng mag-produce ng ganitong mga ganyang laro, dahil basically nagde-decline na daw quote-unquote ang physical media. So ang hirap na ganun, yun, ganun na nagiging mindset ng mga Sony basically, kasi I don't know why kung bakit ganun sila. I don't know why bakit ganun yung mga quote unquote yung nakapunta sa investors, ika nga, nakapunta sa investors and stuff. Hindi ko alam kung bakit ganun. Shinji, ano bang dahilan nun? Totoo lang. Ano ba ang nagiging implications kung bakit ganun yung tingin nila on Sony, basically? Paano ka ba sabihin? Like, Sony executives. I don't know why.
3: If I have to think everything else out of the ordinary, kasi sabihin na lang natin yung quotes ni Mr. Krabs, money,
0: you know? Yeah,
3: pero in all seriousness, kasi from the standpoint kasi ng nakikita natin kung bakit parang gusto nila i-turn off yung parang magiging all digital, all only na yung PlayStation, is either several things. Kasi halos lahat ng mga gaming industry kasi gusto rin nila hindi lang Sony, Nintendo rin tsaka Microsoft, gusto rin nila i-turn off yung physical market din. Kasi ganun, let's not forget about sa Nintendo yung bala nila na game key card, correct?
0: Game key card?
3: Yes.
0: Ah, Amiibo ba 'yon? Amiibo ba?
3: No, hindi siya. LTG, no. Hindi siya game key card. Hindi siya Amiibo. Ano siya? Let's say ang pinaka prime example doon is Resident Evil. Yung Requiem sa Nintendo Switch. Ano talaga siya? Parang downloadable na bala lang siya. Hindi siya physical na bala. As in lang siya. Yung parang kapag pinasok mo, i-download lang 'yon. Para kailan mo i-download? Parang digital, parang physical disc.
0: Yung sa Nintendo Switch ba?
3: Yes, sa Nintendo Switch. Kaya nga sinabi sa Nintendo Switch 2 kasi na game key card eh. Pero pero yung ibang games kasi the main reason ba't ni-mention ko yung Nintendo is, halimbawa, pag natapos na yung Nintendo Switch 2's life cycle, kapag kinlose nila yung Nintendo Switch 2 market, ano naman nangyayari sa game key card? Mawawala ba? Or pwede mo pa rin lalaruin until the end of time? I don't know. Parang ganun.
0: Yeah, problema nga din for digital games. Ito yung nagiging key point ko din eh. Digital games can be revoked at any time. Kaya ayan yung nangyari for Stop Killing Games. Like,
3: sila. Yeah, kasi yan rin ang yan, isa pa rin eh, naano din sila kasi parang ni-reject din yun eh. Pero I'm glad na meron ding halos lahat ng mga tao din, they're all had a fight, a good fight din.
0: And then, hindi pa rejected, basically inano pa sa higher court yung Stop Killing Games. Inano pa sa higher killing. Ayan. Wait lang guys. Si Sacred, wait lang ha. Wait, may ano?
5: Parang usap-usap ka. Live kami na kaibigan ko.
0: Mag-search nyo na, guys. Ayan, so okay lang. Wala problema, wala problema. Okay.
3: Yeah, okay.
0: Ganyan yung mama ni Sacred. Yan. Pasensya nyo na.
5: I know.
3: Yeah.
0: Anyways, balik tayo. Okay, balik tayo sa topic. Yeah,
3: okay. Yes, as I was saying pala, sorry kung ano, medyo na ano lang. So, as I was saying, kasi the main reason ba't ka gusto nilang patayin yung maging all digital all sila, either two things. One, yun dimension ko, gusto nilang patayin yung second-hand market. Malaki yan. Ewan ko LTG, kung meron ba kayong second-hand market dyan?
0: Second-hand market? I think yes, we have second-hand market lalo-lalo na ano. Ang dami ko nakikita sa Facebook na nagbebenta ng mga mga game cart and stuff.
3: Ako talaga ako sa mga
0: retro place, lalo.
3: Mga ano. Yeah, ako sa mga local store ko lang eh. Like sa Book of, yun lang, Book of Hard Off, mga sa junk shop, mga ganun. Pero sa inyo, alam ko, may mga gaming store din kayo dyan eh. Yung mga,
0: yeah, we have.
3: Mga Facebook gaming store, mga ganun. Which is
0: at saka we have cool. Like data blitz ganun, data blitz.
3: Yeah,
0: mga,
3: data blitz.
0: Ang dami naming
3: CD.
0: Ganun talaga. Ang daming mga game carts and stuff. Ang problema nga lang, ito yung magiging key point ko for this. Ang pinaka problema for this thing, dahil sabihin na natin na ang daming nagkakaroon ng mga ganyang ano. So of course, kapag binenta natin yung kuwari, gusto ko ibenta yung kuwari SD card ng Nintendo Switch for this ano. Tapos nalaman mo pala na pang isang tao lang pala yon for kasi license nga, ika nga, just a game license, ika nga. Well, yeah, wala exactly. Kang magagawa kung hindi just deal with it. And kung gusto mo kuwari ibenta for ano, or gusto mo ipagamit sa ibang tao for other purposes, wala na. Like they can't use it basically. At ito pa, Nintendo Switch 2, basically they are just doing like an SD card with just nothing in it. Diba? An SD card with just nothing in it. Like, seryoso? Saan nga nakita ng Nintendo Switch 2 na ang laman lang ng SD card, game license, na kailangan mo pang i-download? Yung ano, lalo-lalo na nandito sa Pilipinas na we have a really not good internet. Diba? Paano yung mo mga, ma... Paano
3: yung
0: ma...
3: Yung Kingdom Hearts 1.5 game.
0: Yeah, like talagang no. Nakakainis lang na they are going into buns. They are going into buns.
3: Kasi meron napapansin dito sa mga trend na ganyan. Kahit noon pa, pero ngayon lang yung tip of the iceberg lang talaga, yung action lang ni Sony eh. Usually kasi, halimbawa, yung mga games noon, kahit din sa Switch na ano, na yung, alam, bumili ka ng quote-unquote physical, pero download code lang pala.
0: Yeah, yun nga eh. Imagine naglaro ka ng ano CS 1.6 on a DSL, tapos sasabihin you need to download this game, this is just a CD only. This is a CD key only, diba?
3: If I wanna be honest with you, yung yun sa noon sa PC games noon, oo, pwede pa. Kasi yung gusto mo laruin yun, yeah, pwede mo yung pinaka-code mismo noon, yeah, it works. Pero para sa akin, okay naman yun. Kasi physical naman talaga yung mga games noon eh. Pero ngayon, sa Steam na, pero pag na-ban ka, wala na.
0: Yeah.
3: Manunok ang buong account mo, nadamay na, parang kumanta ka lang ng ending, bad ending ng ano, ng Evangelion.
0: Tapos ganun.
3: Mapapaalam ka sa buong account mo. Yan ang pinaka key point ko rin eh. Yung kapag nanook yung account mo, wala na. Sayonara, my guy. Bili ka ulit niyan for $60 more, my guy. Parang ganun. Madami. At, pero yun parang gusto ko sabihin about dun sana sa mga licenses ng ano, una bibili ka pa ng ano, tapos bibili ka pa ng account. Pag natenga, na-hack yung account mo, ibaban ka para lang ma-protectan. Yeah. Yun, nakita mo yung balita na yun sa Microsoft, di ba?
0: Oo. Oh. Lalo-lalo na yung ano bang balita, I forgot. Like, alam ko may ano, like, tinanggal yat. Ano bang balita? I can't remember.
3: Oh, bilang isang consumer ng isang bagay, especially sa games, dahil sa sobrang mahal na ng ano, tapos ano pa, tapos tatetenggahan pa tayo ng ano, ng napaka grabing internet dyan sa Pinas, tapos i-expect kayo na stream na ano na yung physical, hindi tayo pwede magkaroon ng physical media kaya yung digital media na lang, pero ang mas masaklap pa doon, like I said, yung sobrang bagal ng internet, tapos kung hindi siya mismong data na parang dinadownload mo mismo sa PlayStation Store, parang streaming lang yung para kasing tulad ng mga alam mo ba yung sabihin, yung parang stream lang siya na maglalaro ko ng PS4 ng stream game sa phone mo, parang ganon ang gusto nila mangyari. Yan ang ano ko ah, yan yung napapansin ko mga trend na mga games these days eh. Which is
0: ang hirap din kasi na ganon yung nangyayari for ano, ganon yung nangyayari for that thing na bakit nagiging ganito lahat ng mga patutunguhan ika nga ng mga laro ngayon. Kasi not gonna lie, they are going into bans. Like every single games are going into bans at the moment. I don't know why. Bakit ganun?
3: Well, you know, in the quotes of Mr. Krabs, money. Yun lang talaga, unfortunately.
0: Yeah, money. Yeah.
3: Unfortunately, para sa yun talaga. Okay, go on.
0: At ito lang, meron pa tayong isa pang key points dito. On the other hand, ang pinaka problema ko din dito is, of course, Xbox is having a disc to digital feature. Ito pa. On the contrary, Xbox is testing a disc to digital feature that galing to sa The Verge, that digitizes a physical game collection. So basically, they are moving on to a digital feature. So basically, medyo may sabihin na natin they have some upsides and downsides dahil kuwari magpapamigay ka ng mga games na ano mo, like papabigay mo kuwari yung isang ano mo, maglalaro ka ng ano ba yung mga Xbox game exclusive, mga Persona ano, mga Persona 6 ganun, for example Persona 6 yung ganyan, bibigay mo na lang yung disc mo and i-insert mo lang and automatically pwede mo nang i-download yung ano, yung game na yon.
3: I think, di ba meron feature ang Xbox noon na ano, kapag pinasok mo yung disc ng original Xbox, pwede mo malaro? Or ano? Or parang
0: ano
3: na-remove
0: yun?
3: Yung feature na yun?
0: Ano yun? Compatibility, ano yun? Tawad dito, basta Xbox compatible yun eh. I forgot okay. The term, pero
3: baka gawin, baka
0: backwards compatible yun, backwards compatible.
3: Ah, there we go, yun ang word. Baka i-disable nila yun as long as na kailangan mo mag-subscribe sa Xbox Live, because you know, money!
0: Yeah, ang maganda dito,

0: after mong bigay yung laro na yon, kuwari, in-insert sa panibago Xbox account, madi-disable yung ano. Syempre, madi-disable yung download na yon. Kasi binigay mo nga, di ba? Binigay mo nga. Ayun ang maganda, ang kaganda dito. Ang pinaka-downside dito, kukuwari,
1: so basically, kapag... So wait. If am I hearing this correct? Parang Poseidon banning of used games eh. Parang yun ang narinig. Parang yun ang in a nutshell na pagkaintindi ko eh. So I don't know kung tama ba yung pagkaintindi ko. Or so basically kapag dinownload mo ang pinaka-game nun, tapos inabot mo sa friend mo, magdi-disable yung download nun, correct?
0: Kapag kuwari in-insert sa pan ano on another Xbox account, madi-disable
1: yung license. Yeah, yun nga. So basically, parang Poseidon banning ng used ano niya eh. So example, pag bumili ako ng used Mega Man X Classic Collection sa ano, sa Xbox, let's say Xbox 360, I don't know, or mga Xbox consoles, ganun, nabili ko yung used version. Kapag pinasok ko sa Xbox whatever Series X S whatever, di na siya magda-download, ganun.
0: Yeah, hindi na talaga siya magda-download at all so, for that wow, for so, that game. Hindi, oh, sa so akin, okay naman kasi so, ano yun, bili, ano, tapos ano, parang nag-piracy ka na nun, di ba?
1: Yeah, I mean, yeah, you're not wrong, pero, ay, oh nga no, now that you mentioned it, parang it makes sense, pero it's kind of scummy in a way, which makes sense?
0: Yeah, parang hindi, kasi piracy na yun, min, eh. Isa to talaga. Pero,
1: yeah, touche.
0: Eto, i-finalize na natin tong topic na to dahil medyo na wala tayo ng oras. Eto,
1: yeah,
0: last key point natin, eto, napakalaki nito because Sony has been facing a lawsuit, kaka-drop lang nito kahapon. Sony has been facing a lawsuit in the Netherlands brought by consumer group Tichting Massachade and Consument or Mass Damage and Consumer Foundation in the Netherlands seeking up to 400 million euros in damages ika nga
1: on by behalf the power of consumer protection program, yes.
0: Yeah. Yeah, on roughly 1.7 million Dutch PlayStation users. So, basically, I think yun pa lang ang nakikita ko for this article. Lahat ng mga allegations is, of course, Sony's 30% commission on third-party digital game sales, yung restrictions na in-impose ng game developers and publishers, and then, of course, yung digital ecosystem na sobrang ano, parang yun nangyari sa Apple versus Epic Games. Yung nakikita ko for that.
1: So now you can play Fortnite sa phone mo, sa Apple phone mo. So yay, hooray. Or yung Epic Games na no, pwede ka makakuha ng free games doon. So that's good.
0: Yeah. I think yun pa lang ang nakikita ko at the moment. So any closing remarks kasi mawala na tayo ng oras.
1: Yes, so okay, so ako naman muna kasi baka mahaba to. So for me, it's a dick move na by Sony na kailan talaga nila patayin yung ano, physical game market all in the name of money. Yun lang talaga. It's either para sa ano, yung para sa investment sa mga for the sake of investors, pero which kind of makes me sad na umalis sila sa ano, sa Japanese company para lang sa California, which kind of saddens me. Pero yung former president ng PlayStation Japan, sinipa siya dahil sa ano, dahil nga sa terrible life choices ng owner ng ano ngayon, which is kind of sad. Pero hopefully yung mga lahat ng mga pro consumer rights talaga, kailangan talaga nila mag-fight back para lang to prevent more gaming companies na maging digital only na. Pero yeah, mabuhay pa rin ng GOG.
0: Yeah, mabuhay pa rin ng ang GOG sa totoo lang. Ito lang. Final thoughts ko for this.

the topic. If buying isn't owning, the joke lang. Ayoko na. Final thoughts ko for this topic. Nawalan ng ika ngay reputation ang PlayStation for this. Sa totoo lang. Dahil I am very disappointed on PlayStation's move for ano, lalo-lalo na for collectors na ang dami din na like basically a lot of people have been furious, you know, a lot of people have been furious for PlayStation's move or the move, you know, DIH move for ano talaga ang hirap ng nangyayari sa PlayStation talaga. Ayoko na magsabi dahil madi-disappoint lang ako lalo. But anyways, sa oras na 9:09 PM, may isa pa tayong topic na tayo pagdidiskusyonan. At syempre, maraming salamat sa mga nandito. Sa mga dito ngayon, we have 14 viewers. Maraming salamat. Thank you so much sa mga dito. And magbabalik po ang The Palo Gamer Podcast makalipas ang ilang paalala.

wala kaming commercial. Except this one, wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, no? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
1: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
0: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
1: Anong fried chicken?
0: Oh, edi dito ka na lang sa...

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Aarangkada na. Ang saya. Ang sorpresa.

0: wala kang mic, ito.
1: Ayan, ulit tayo sa office, ha? Sa Discord. Okay, magandang gabi, Smileys, Kalamaw, fellow gamers, sa mga nanonood ngayon sa DZSF Television Radio, sa mga nanonood ngayon sa Cool FM, sa Smile Network, and sa mga nakikinig ngayon sa aking channels on the TikTok and stuff. TikTok, YouTube, Twitch, and Facebook. Hello, hello. Hello, Shiori. Hello, Cherry. Hello, Noko. Welcome to the stream. And sa lahat po ng mga nandito ngayon sa ating programa, sa ngalan po ng Smile Media Group at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Larotai Gaming. At ito po naman ang inyong weekly show na kung saan ang inyong mga kwento ay babasahin ko. Dito pa rin po yan sa ito ang confession. Mapapakinggan po at mapapanood po ang itong confession sa DZSF, sa Smile Affiliates natin. Ang hindi ko alam kung saan tayo naka-ere ngayon, pero I think naka-ere po tayo ngayon sa Radyo Kontra Weeaboo 107.1. Tayo po ay naka-broadcast syempre sa mga social media channels ng Smile at ng inyong likod. Mapapakinggan niyo rin po ang itong confessions on a podcast form bukas ng gabi sa Spotify, Apple Podcasts, and your favorite podcast of your choice. And yung kahapong istorya ni ng hindi natin mapangalan ng anonymous confession last week. Kasi ang pinaka-concern niya is yung pinapangarap mo lang na kasikatan, quote-unquote kasikatan, ika nga, yun daw yung parang ayaw niya. Na sa halip na magdiwang ay kaba at pag-aalinlangan yung nasa puso niya. And again, hindi ko mapariwari na ganun yung iniisip niya at all. At syempre, yung tinitingala nga lang, di ba? Kinitingala na natin na mga ginagawa natin with it comes to, kasi I think part siya ng Smile Media Group. So, I think yung ginagawa natin sa araw-araw, and then parang yung mga nasa industriya natin, 'di ba? Like kasama natin in the broadcast industry. And then mahirap na maging ika nga strong independent woman na syempre kasi sumasalba ka ng career na may career, 'di ba? So that is a really strong talaga na na sense, dahil again yung ginagawa kasi nitong anonymous letter sender kahapon ay lang last week is kasi baka ang dami niyang failure na kailangan niyang lagpasan, ang dami niyang yung parang sabihin na natin kalabanin yung sarili ng isip, na syempre yung ginawa niya is yung tinago yung mga kahinaan talaga niya at all, tsaka yung mga abilidad niya talaga at all. And sadly, that is not the case dito sa Smile ngayon, dahil ayan now, we are still here, wala naman tayong ginagawa na kahit na ano na napapansin at the moment. And nung kahapon din, kasi nagbasa tayo na napakadaming sabihin na nating rejected confessions, kasi ang daming rejects as at all, ang daming rejected confessions na binasa natin kahapon. Hindi ko na isa-isahin yon. And eto na nga. Mapunta na tayo sa ating panibagong letter sender. Pero papaalala ko lang po tayo na pwede po kayong mag-submit ng ating confession. Pupunta lang po kayo sa ltg.network/confessions o magpadala ng sulat via email sa confessions@ltg.network. And ang hashtag po natin ngayong gabi, nakikita niyo naman sa lower third, ay hashtag ito ang kaibigan ko. Bakit kaya, bakit kaya naging hashtag ito ang kaibigan ko? Meron bang parang pumipigil sa kanya na magkaroon ng napakadaming kaibigan? Maybe? We don't know kung tama ba yung kaibigan na inano niya or something na hindi natin alam. And yan ang kailangan natin malaman sa kanya at the moment. And bago mo tayo magtumuloy sa ating confession for tonight, kamustahin ko lang po si Cherry, si XYZ, si Bria na nandito ngayon sa ating programa. And para ito sabi daw ni Shiori, sabi niya is para daw nanonood ng news radio. Literal na news radio field, nakasama ako sa news radio Philippines. So yeah. And again, etong ginagawa ko for IAC, it is hindi talaga biro kasi ibang-iba tong story na to at all. Well, dumako na po tayo sa ating makabagbagbag damdaming istorya. At ito po, ang confession ni Zulia na pinabagatang Kumpas.

Naranasan mo na ba ang matatigil sa gitna ng kalsada dahil sa pamilyar na tunog ng tambol? Isang paulit-ulit na bayo na hindi lang basta tugtog, kundi tila naging isang mismong tibok na ng iyong puso. Nakatagpo ka na ba ng isang tao na nahigit pa sa isang kaibigan? Isang sandigan na magiging ritmo at utak ng inyong samahan. Sa tuwing pakiramdam mo ay napakabigat ng responsibilidad na nakaatang sa inyong mga balikat. Paano ko ang bawat kumpas at hakbang sa isang parada ay hindi lamang para sa paligsahan, kundi isang patunay na samahang hinubog ng nakakapasong araw, mga paltos sa kamay, at nag-uumapaw na pangarap. Ngunit paano kung ang mismong pangarap na sabay ninyong inabot ay biglang sasalubungin ka ng isang napakabigat na unos na kailanman ay hindi na isulat sa inyong mga sheet music? Hanggang saan mo ba kayang ipaglaban ang isang pangako? Handa ka bang ituloy ang marcha at dalhin ang bigat ng inyong baton kahit na pakiramdam mo ay unti-unti nang nawawala ang pinakamagandang samahan ng inyong grupo? Mga kalamaw, smileys, at fellow gamers, ito po ang confession ni Zulia. Dear LTG, marahil ay pabilyar ka sa tunog ng tambol sa kalye at paulit-ulit na bayo na nagpapagalaw sa libo-libong paa sa gitna ng parade site. Ngunit para sa akin, ang bawat kumpas ay hindi lamang tugtog. Ito ay tibok ng puso. Ito ang kwento ng pawis, luha, pangarap, at ng isang pagkakaibigang kahit ang kamatayan ay hindi nagawang burahin. Ako po si Zulia. Isa na po ako ganap na college freshman sa Iligan City. Nag-aaral ng kursong edukasyon sa isang kilalang kolehiyo. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking mga daliri na nasanay sa paghawak ng silver baton, at sa tuwing nilalakaran ko ang mga kalsada ng Iligan, ang lungsod na naglalaman ng aming mga huling pangarap, hindi ko mapigilang magbalik tanaw nung grade 11 kami sa isang Catholic school sa Dangakan noong taong 2024. Doon ko nakasama ang aking katuwang, ang aking sandigan, at ang tinagurian naming human calculator ng buhay, si Annika. Noong Hulyo 2024, kakabukas pa lamang ng pintuan ng paaralan mula sa matagal na katahimikan ng pandemya, muling nagising ang drum and lyre core sa murang edad na labing limang taon. Ibinigay sa akin ang napakabigat na tungkulin na maging majorette ng 100 estudyante. Natakot ako noong una, LTG. Pakiramdam ko ay napakabata ko pa para pasanin ang legasiya ng paaralan. Ngunit sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa quadrangle, naroon si Annika. Katabi sila Achi, Rian, Art, Micah, Abby, Cyril, Mark J, at Willie. Sa
kabila ng kanyang mahinang katawan at paulit-ulit na ubo, si Annika ay ang unang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Zulia, mukha kang nagpapadala sa bigat ng buong lalawigan. Kalma lang. Ikaw ang mother majorate namin sa grade 10, ha? Hindi kami bibitaw, rather. Ang sabi niya, sabay ngiti ng napakatamis. Si Annika ay hindi lang basta kaibigan. Siyang utak at ritmo ng aming grupo. Kung gaano niya kadaling lutasin ang pinaka-komplikadong quadratic equation sa general math, ganun din kadaling kabisaduhin ang mga cadence sa lyre. Siya ang humawak sa linya ng malalaking stand lyres. Samantalang si Willie sa maliliit, katulong namin sila Achi na namulo sa plaglet, si Mark J na bilang bandmaster, si Nino sa drumline, at ang aming senior na si Ate Gwen Granaderos na nagtuturo sa amin ng totoong disiplina. Simula noon, binuo namin ang aming perfect square. Isang samahan ng Section B na hindi kayang tibagin ng kahit na anumang matinding ensayo. Hindi naging madali ang aming lakbayin. Ang aming lakbayin, LTG. Sa ilalim ng nakakapasong init ng araw, sa lumang pamilihan ng danggakan, ng dangkagan pala rather. Dumanas kami ng 8 oras na pag-iensayo tuwing Sabado at basang-basa kami sa pawis. Nagkakapaltos na nga yung aking mga kamay at halos mawalan na kami ng boses sa pagpo-formation. Ngunit si Annika, saan man niyang puntahin, ay laging may baong ngiti at pampalakas ng loob. Siya yung nakapagpaalala sa amin na yung mga bawat sakripisyo namin ay merong katapat na tagumpay. At dumating na nga yung Agosto 28, 2024. Yung araw ng dangkagan. Natatanging araw din ito sapagkat ito ang kanyang 16th birthday. Sa gitna ng plaza, sa harap ng libo-libong tao, dumanak ang aming pawis at galing. Bawat kumpas ng aming baton, bawat pagsayaw ng bandila ni Achi, at bawat kalansing ng lyre ni Annika ay swak sa ritmo. Nang ipahayag ang resulta, Santo Niño High School of Dangkagan Incorporated, champion! Nang apaw ang kagalakan, niyakap ako ni Ate Gwen. Nagniningning sa saya si Gian at Micah at lumapit si Annika sa akin na may dalang maliit na birthday ribbon. Ibinalot niya to sa akin at sinabing, Happy 16th birthday, Sue. Ito ang pinakamagandang regalo natin sa isa't isa. Nadoon na tayo sa tuktok, diba? Akala namin iyon na yung simula ng aming pinakamagandang kabanata. Naghahanda na kami para sa susunod na malaking hamon. Ang tanyag na parada de San Miguel sa Iligan City ngayong Setyembre. Ngunit, hindi pala lahat ng kwento ng tagumpay ay may masayang katapusan. Walang nakakita sa aming mga sheet music na may darating
na napakabigat na unos. Pagpasok ng Setyembre ng 2024, napansin naming unti-unting naghihina si Annika. Ang kanyang matatalas na mata at mabilis na daliri ay tila pinalitan ng matinding pagod. Hanggang sa isang araw, hindi na siya pumasok. Isang masakit na balita ang gumimbal sa aming lahat na na-stroke si Annika. At dinala sa isang ospital sa Don Carlos. Nakaisang buong SNHSDI. Ang mga buro, mga classmates at buong DLC para maglikom ng poldo at tulungan ng pamilya Apple. Araw-araw kami nagdadasal. Kumakapit sa paniniwalang babalik ang aming human calculator. Natatayo siyang muli sa tabi ko sa linya ng lyre. Ngunit noong maagang umaga ng September 14, 2024. Sa gitna ng katahimikan ng ospital. Tuluyan ng huminto ang tibok ng puso ni Annika. Sumakabilang buhay siya sa gitna ng kanya grade 11. LTG, napakasakit. Parang pinunit ang aming mga dibdib. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon na sa St. Luke classroom. Nakatitig ako sa bakanting upuan sa likod ko. Ang upuan kung saan laging nakaupo si Annika. Pumasok si Gian na nanginginig at umiiyak. Sulya, wala na si Annika. Wala na yung kaibigan natin. Bumagsak yung ballpen mula sa aking kamay. Napayakap sa amin sina Achi, Abby, at Heart abang umahagulgol. Si Cyril, si Willie, at si Marche ay nakatayo sa pinto at hindi makapaniwala. Ang aming perfect square ay nabawasan ng isang sulok. Paano kami magmamarcha kung wala nang aming gabi? Ang aming gabay. Paano kami tutugtog kung ang pinakamagandang nota ng aming grupo ay nawala na? Sinabi ni Nino sa gitna ng aming pagluha, kailangan naming ituloy kung hindi hihinto tayo ngayon. Mababaliwala ang huling pawis na ibinuhos ni Annika. Dadalhin natin yan sa Iligan. Noong September 2024, sa loob ng Santo Niño Parish, napuno ng puti at itim
ang buong simbahan. Umiiyak si Micah habang kumakanta ng salmo. Nang tumayo ako sa harap ng kabaong ni Annika para magbigay ng mensahe. Halos pumatak ang luha ko, ang lahat ng luha ko sa aking mga mata. Nika, my classmate, my companion, nakako tayo na sasabay natin, sabay nating titignan yung mga ilaw ng Iligan. Ikaw yung dapat na nasa kanan ko. Sino na yung hawak ng ritmo ko kung wala ka na? Kung wala ka na? Ulit, natutunan ko na hindi ka nawala. Narito ka sa bawat hakbang ko, sa bawat kumpas ng baton at sa bawat tugtog ng banda. Bit-bit ka namin hanggang sa huling linya.

0: Pagkatapos ng libing, sa kabila ng mabigat na silakpo ng aking damdamin, pumasok kami sa rehearsal field. Sa bawat hampas ng tambol nila Mark J. at Nino ay parang kulog ng padadalamhati. Bawat tugtog ng lyre ni Benjamiel na siyang humawak na sa pyesa ni Annika ay parang awit ng pamamaalam. At sa bawat pagtaas ng bandila ni Achi, alam naming nakatingin si Annika mula sa langit. Ipinagdaman namin ang parada de San Miguel sa Iligan City. Hindi na lamang to para sa Corona or Tropeo. Ito ay para sa aming mahal na kaibigan. Bawat kumpas ng aming silver baton sa gitna ng kalsada noong September 2024 sa Iligan ay inaalay ko to kay Annika. LTG, 2 taon na nakakalipas. 2026 na ngayon. Nakatayo ako sa kampo ng isang universidad dito sa Iligan. Isa freshman student na napakadalubhasa, na nagpapakadalubhasa sa larangan ng edukasyon. Pinili ko yung kursong ito dahil katulad kay Annika, gusto kong maging ilaw ng gabay at gabay ng iba. Gusto ko yung magturo ng disiplina, pag-asa, at pagmamahal. Magabagay na natutunan ko sa maikling panahon ng aming pagkakaibigan. Sa tuwing pumupunta ako sa downtown Iligan at nakikita ang daraanan ng Parada de San Miguel, tila nadidinig ko pa rin ang tugtog ng kanyang lyre sa hangin. Nararamdaman ko pa rin yung tapik niya sa aking balikat tuwing natatakot ako. Naway maging paalala ang kwentong ito sa lahat na ang buhay ay isang parade route. At tulad ng isang parade route na hindi natin hawak kung gaano ito kahaba. Ngunit hawak natin kung paano itaguyod yung bawat hakbang kasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Hindi na buo ang aming silid alaran. Ngunit buo ang alaala ni Annika sa aming mga puso. Siya ang aming walang hanggang ritmo. Siya ang aming panalo. Ako po si Zulia. Nagmamahal, umaasa, at ito ang aking confession. Sadali lamang po at magbabalik po. Ang ito ang confessions makalipas ang ilang paalala.
1: Magbabalik. Ang ito ang confessions. Makwento mo, babasahin ko.

Pasensya na guys kasi bigla ako sinipon talaga sa ano na yun. Sa confession na yun. As, like, sobrang sakit. Again, sobrang sakit mawalan ng sobrang sakit mawalan ng isang kaibigan. As in, napakahirap mag-handle ng isang grief talaga at all. And binabasa ko yung confession ni Izulia kay Annika. Hindi ko mapigilan umiyak dahil again, napakahirap ng sitwasyon niya at all. Napakahirap na sitwasyon niya at all na bakit ganun? Na yung ginagawa nila na lyre and drum and lyre core bigla na lang nawala yung momentum dahil sa pagkawala ng isang kaibigan. And naalala ko bigla yung storya ng Until Then. It is tungkol sa grief kasi napaka hirap mawalan ng kaibigan. Like, again, yung grief na to at all na yung napaka kahit na dalawang taon mo na siyang binalikan, di ba? Eh, like, two years of, talaga kailangan mo ng gawin na, like, dalawang taon mo na, ano na, kailangan mo gawin na wala siya. Napakasakit nun. And sa totoo lang, pinipigil kong umiyak dahil nung binabasa ko talaga yung ano, kasi again, I am basically doing this blindly. Ang hirap na mawalan ng isang mahal sa buhay. Kahit na ano, literal na yung kaibigan mo kasi mahal sa buhay mo na din yan eh. Napaka mahal mong kaibigan na sadly, na nakikita ko yung storya niya, parang hindi niya move on. Hindi siya maka-move on sa storya niya. And ang hirap na kahit ako kasi naranasan ko na rin na mawalan ng isang kaibigan eh. At all, like one of my closest Discord friends na sadly he passed away when I am on a media network na sadly gusto ko siyang ma-meet ulit kasi nagkikita kami sa mga conventions niyan. And hanggang ngayon kung nakikita ko yung story niya, naaalala ko siya.

He died sadly not pleasant way. Nagkakasama kami sa mga conventions, nagkakasama kami sa mga lahat ng mga events na ano, and ang pinakamasakit, yung pinakamasakit na event na ano ko is yung mismong burol niya. Napakasakit. Napakasakit na sobrang sakit na mawalan talaga at all ng kasama ng kung anong ano mo sa buhay, diba? And hindi lang yun nawalan pa ako ng mga nawalan ako ng kabatchmate. Nawalan ako ng kaklase. Nawalan ako ng isang family member. Dalawang family member na extended family kami. And yung pinakamasakit nun, yung pinakalatest talaga is nawalan kami ng isang ka-schoolmate dati. On an accident na preventable accident talaga. Na ang sakit lang kasi, gusto ko pumunta sa Burol pero again, hindi ako pinayagan ni Mama. Pero good thing si Mama nandun si Mama sa Burol. And again, tama naman yung sinabi ni Sulia na buhay, hiram lang yan ng ating Panginoon. Hiram lang yan. Kung wala ka talagang time na yung talagang oras mo na talaga at all, bigla ka na lang talaga kukuhanin. And again, sabi nga, diba, you only live once. And you only live once, and live your life to the fullest. And napakahirap lang na ganun na nangyari sa ganun nangyari kay Zulia na hindi na na makikita yung best friend niya. It's because of that. And again, kailangan ko muna ng konting pa silence. Pwede po muna ako ng isang minutong ka, mga 30 seconds na katahimikan lang for that. And babalik tayo sa confession.

0: And eh, papasadyan na ako chat. I'm definitely hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya. Alam niyo na napakalambot na puso ko for that talaga at all. And again, sabi ko nga, lahat ng mga pagdadaanan mo, lahat ng mga all of this basically. Pagdadaanan mo lahat ng 'yan. And again, ayoko talaga umiyak at all kasi sobrang sakit na yung grip mo na yun, yung hindi mo pa matanggap-tanggap sa sarili mo, yun yung ayokong mangyari talaga kasi again, yung sasabihin mo kasi, syempre, okay lang yan. Wag mong dibdibin. Eh, paano kung nakasama mo na siya at all, diba? You basically have like a lot of friendship that nabuo mo. And then bigla na lang na talaga siya nang wala. Napakasakit. Pero again, sabi nga ni Zulia, hindi natin hawak yung buhay natin. Hawak yun na pa rin noon. And sa akin, basta yun ang ginawa mo kay ginawa ninyo kay Zulia, sabi ko is yung ginawa nila kay Zulia na yun is I think it is enough na, diba? It is definitely enough na yung ginawa mo talaga kay Zulia, it is that important talaga na ginawa ninyo yan. Kasi napakahirap mawalan talaga at all. Papasensya. And ang hirap din ma-stroke. Unang hirap din ma-stroke. Kasi literal na yung stroke kasi sa mga hindi pa nakakaalam. Kung hindi nagkakamali, hindi tama. Hindi yung tama ko kung ano. Tama. Yeah, na-stroke. Tama nga. Ang hirap ma-stroke. Kasi when you on to the stroke situation, talagang wala kang magalaw. Wala kang yung parang sobrang limited lang ng galaw mo or talaga wala ka magalaw at all. Depende yan sa case mo. And napakahirap lang na napaka-unfair ng mundo, 'di ba? Na ang saya-saya niya na mag-drum and lyre core. Tapos biglang ang sakit mo is stroke. Like, napaka-unfair, di ba? Napaka-unfair ng mundo. And yung ginawa talaga ni Zulia na syempre pagmamahal niya sa kaklase niya, I think that's enough talaga na magkaroon na ng parang closure yung nangyari sa inyo. Kasi again, ibang-iba yung case na ginawa talaga na at all yung ginawa mong confession talaga na Hindi ko kinaya yun. Yan yata yung pinakaunang confession na talaga umiyak talaga ako na sobra. And again, Zulia, andito lang kami. Andito lang kami kung gusto mo ng karamay, no? And kung gusto mo ng ano, like you can just DM me on Discord, kasi napakasakit. Sobrang sakit mawalan talaga ng ano. Kaya tayo iika nga. Nagre-relapse tayo sa sobrang sakit na damdamin na hindi natin maiwasan, di ba? Ang sakit. Na lalo-lalo na yung sa case ko before na napakaganda ng mood ko, papasok ko ng trabaho, and all of a sudden, biglang may naka-receive ako na natawag or text na wala na yung kaibigan ko. Diba, like ano yun? Like ano yun? Like, ganyan na baka unfair ng mundo natin? Eh, ganyan na baka ano yung mundo natin, diba? Ang unfair lang talaga ng mundo, ang sobrang but yung pinaka masasama pa yun na nagtuwawag eh, diba? Yun yung mahirap ngayon sa mundo natin ngayon na ginagalawan. And ramdam ko yan sa storya ni Zulia. And papasensyahan nyo na-expose yung pagkakaiyak ko talaga dito. Pagpasensyahan nyo na ako, guys. Nasabi ko pa lahat. Anyways, Zulia, thank you sa pagsabi sa akin ng at all, sobrang thank you sa lahat ng sinabi mo sa akin. Ang sakit, pero again, ang pinaka-advice ko lang is magpakatatag. Kung gusto mo ng advice, magpakatatag ka sa bawat hamon na binibigay sa'yo ng mundo, kasi again, napaka-unfair niyan. I think ayan lamang po ang kwento ni Zulia sa gabing ito. Muli, mag-shoutout lang muna tayo sa Hello Gabriel, welcome. I'm really sorry for the wrong timing. Minlu, welcome. At kwento po, kwento ni Zulia sa gabing ito. Again, muli, next Wednesday, The Fellow Gamer Podcast, followed by ito ang confessions, kung meron tayo confession. Kung wala, replay tayo ngayon. Replay na naman. Back to back po yan. Kung may magagandang stories ang both shows, TFGP at itong confessions, every Wednesday, 8 to 10 p.m. po tayo. So, paalala pa rin po na bukas po ang ating confession. Bisitahin lamang po ang ltg.network/confessions o mag-email sa confessions at ltg.network sa mga kwento ninyo. Again, mas mahaba, mas maganda. Muli po, podcast form tomorrow ng gabi. Sa ngalan po ng Smile Media Group at LTG Network Philippines, ako po si Larotay Gaming, at maraming salamat sa pagtutok sa itong confession. Muli, ako po ang inyong generic gaming VTuber na si Larotay Gaming, na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. muli. Maraming salamat. Good evening. And happy Wednesday po sa ating lahat. And sana makarecover tayo sa lahat ng mga problema natin sa buhay. Maraming salamat and magandang gabi sa inyo lahat.
1: Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: anytime sang kasiya.
1: Alright!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Tuwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube via @geometric1

0: Okay po, napapanood na po tayo ngayon sa DZF DZSF Teleradio, DZSF Teleradio tuloy. Okay, isang magandang gabi sa inyo lahat at ito po ang Hangout with Mamon. Dito lang yan sa Smile Radio. Hindi na, Smile Radio pa rin ba or DZSF na? Ayun, ang dami nangyari, nawala ako ng ilang linggo. Ayun guys, so siya nga po pala, yung News Radio po pala, papalitan na po yung name, magiging ano na po, magiging Smile News. Lala. Ayun, kung napansin niyo kahapon, napansin ninyo, biglang nag-rebrand yung News 5 to TV 5 News. Like, in which point? Kaya nga na paano ako eh, dapat ginawa na ng internal eh. So yun nga guys, yung News Radio po hindi na po magiging magre-rebrand na po yung News Radio guys. Magiging ano na po siya, magiging Smile News and Public Affairs na siya. Ayan, so magandang gabi sa inyo lahat. Ay, wait lang. Napansin ko pala, alas ano na pala tayo ngayon? Alas 10. Alas 10 na pala tayo ngayon. Alas 10. Grabe, no? Parang 10 yung hangout yun naman noon. Kasi lumipat ng alas 8, napunta sa alas 10. Pero for me, mas ano sa akin yung alas 10 kasi ano eh, ang daming mga liberties, gano'n. So yun, magandang gabi sa inyo lahat. And this is the 7th of October 2026. Ano akala nyo? 2025, ha? 2025? Ayan, so ibig sabihin po, anniversary month na po ngayon ng Hangout with Mamon. So kung napansin po ninyo, kung napansin po ninyo last time, yung title card natin, may pa-montage. Siguro yun na lang yata yung maging yung background ano natin, no? Yung Bad Body Team. Kasi dyan naman nagsimula si Mamon and kakapanood ng Bad Body. Ayan. So, ayan. So, ayan. Third anniversary na po ng hangout in October 18 yata yun or ano. Yeah, October 18. So, nagsimula ito as hangout with Nanon. N-A-N-O-N. As in triple N. Coincidence. What a coincidence. Triple N. Nako. So, Nobyembre. Aray ko. Hindi, ano. Triple N kasi yung ano. Triple N kasi yung ano, ni nickname. Ano ba? Nainit. Wait lang. Aircon muna ako saglit. Wait lang ha. Ayun. So, ayun nga, ang daming nangyari ngayong ano, October, pero ito lang masasabi ko ngayon, malapit na mag 2027. Malapit na mag 2027, ano na lang, tatlong buwan na lang. Or malapit na yung ano, malapit na ang November, December. Ay, yung mga nagtatrabaho, meron ng ano, 13th month pay. May Christmas bonus pa. kaya ibigay nyo na, charot. Di ano, so, naway, ano kayang ano, no? Anong gusto nyo, anong bibili ninyo pag nakuha nyo na yung 13th month pay ninyo, no? Regalo, pwedeng regalo sa mga mahal sa buhay. O di kaya naman, pwede mong gamitin yung ano mo para just in case may backup ka
1: lalo-lalo pag ano, lalo-lalo para di ka matenga. Especially pag halimbawa, for example, na-terminate ka, nakunod, or nag-resign ka, meron kang ano, meron kang extra money na magagamit mo if ever, ano, if ever na gusto mong mag-change ng career. Ako pa naman, mag-change ako ng career this next year. Kung makuha ko yung diploma ko, ang tagal kasi ng release ng diploma ko sa ano eh. Sa ICCT eh. Lala. Ang lala ng ano. So, ayun. Mag-aano tayo ngayon. Magandang gabi. Medyo, last week kasi. Grabe disrupted lahat yung mga nangyari, undisrupted lahat after maban yung after hindi sa maban pero i-block yung DNS sa sa Discord, like seriously sa lahat ng ano, sa lahat ng action na gagawin ninyo in order to fix any issues, including kasi sa totoo lang ano sugal gusto de ano Discord ban gusto Wednesday na ayaw. Pati rin ako, na LSS na din ako dun sa ano, ha? Sa casino, plus, ay, sorry. Ba't kasi, mas inuuna pa yan kesa sa ano? It made more harm than good in those people. And also, ano din, isa pa, hindi naman yun yung solution para dun sa ano eh, kasi naging claim nila na doon sa social media, doon sa Facebook, doon sa Roblox. Like, para lang itong mga nanay na paghalimbawa, nagkasakit yung anak nila noon, ang sisisihin nila, kaka-computer mo yan, kaka-cellphone mo yan, ganyan. Lahat ng mga nandito relate. Parang ganyan lang yung ano, yung mga excuses. Like, ang daming ways to protect children from this kind of content. Tsaka may mga parents din. Tsaka ano na rin yan, responsibilidad na rin yun ng mga magulang. Responsibilidad na ng mga magulang yung bantayan yung anak nila. Tapos i-regulate kung ano yung mga pinagpipindot-pindot nila dun sa ano, pinagpipindot-pindot-pindot nila dun sa mismong, dun sa ano nila. Sa mga pinagpipindot-pindot nila, oo. Kasi ano eh, kung nagkakaganyan lang yung ano, dahil nagkakaganyan yung tao, hindi yan dahil sa social media, hindi yan dahil sa laro na nilalaro nila. Dahil pabaya kang magulang. Pabaya kang magulang. Kasi sa totoo lang, hindi mo binantayan yung anak mo na ayun tuloy, naging bonding tuloy sa social media. na-infiltrate ng mga radical. Ganon. Or naging ano sila, naging violent sila. Kasi ano eh, ang lahat ng yan, nagsisimula yan sa tahanan eh. Lalo na kung yung tahanan mo pinakamasaya. Ay, nako, mali. Ibang show pala yun. Hindi. Iba. Kung yung nagsisimula sa tahanan yun. Oo, nagsisimula sa tahanan yun. Like, ikaw ang may control sa anak mo kung paano mo may iwasan, paano,
0: paano niya maiiwasan itong mga ganito? Kung paano maiiwasan yung mga, yung mga talagang hindi magandang ano, hindi magandang gawain, like pag nanakaw, kahit pagkukupit nga lang, ano eh. Kasi ang dami factors kung bakit nagkakaganyan yung mga anak eh. May mga anak na, may mga nanay na pabaya, may mga magulang na, hindi lang pabaya, ano lang din. Talagang abusado, kumbaga parang doon nag-trigger yung pagiging radical ng anak nila dahil sa mga tao nila. Pero ang dami rin mga tao na, dami rin mga bata na naging that they are physically and verbally abused na hindi ganyan, pero marami ding mga ganito na nagre-resort sila sa mga violence ganyan. Tapos ang isisisihin mo social media, kaya nga parang may meme yun eh na I'm a negligent parent, I'm irresponsible parent, and I need the government. I need the national government to ban any social media. Naalala ko nga eh, merong nag-post sa Facebook na, well, ano pala kay Starus, ano pala? Kasamahan natin to sa Hangout with Mamon. Ayan. So, okay, back ulit tayo sa ano natin. Meron kasi akong nakitang post, meron akong nakitang story ng friend ko sa ano dati, sa Facebook. Meron nag-post na calling for the national government to ban Mobile Legends kasi naging violent na yung mga bata. Tapos ang naging ano niya, hindi naman yan, ba't kailangan pa ng gobyerno para ano, para i-ban or i-regulate, para tanggalan yung ano, tanggalin yung isang bagay. Nagaling lang naman yun sa ano, nakasalanan lang naman yun ng isang tao. Kumbaga naging nangyayari, kasalanan ng isa damay lahat. Kasalanan ng isa damay lahat. hindi ba pwedeng ikaw yung mag-control sa anak mo? Ganon. Ikaw mag-control sa anak mo kung naging violent na siya, ano. Kasi sa magulang yan nagsisimula eh. Hindi naman yan sa ano eh. Hindi naman yan sa mga cellphone eh. Ang daming ang mga bata na naglalaro ng GTA, hindi naman nagnanakaw eh. Hindi naman naging magnanakaw, hindi naman naging hold-upper. Diba? ang daming ang naglalaro ng Counter-Strike eh. Hindi naman naging ano, naging terrorist. Diba? Ang daming nga naglalaro na flight simulator, hindi naman naging piloto, diba? Like, hindi mo ma... Like, they are playing for fun. And if ever man nangyari na implement siya dahil sa isang laro, eh hindi na kasalanan ng laro yun. Kasalanan nyo na yun at kasalanan na rin ng ano. Kasalanan nyo na yun or kasalanan na rin ng may nag-groom. So, do not blame anything if there's something ano, kung may hindi magandang magandang nangyari. Kasi ang safe space nagsisimula yan sa dialogo at sa kooperasyon, hindi sa pagbaba ng social media. H-
1: hindi sa pagbaba ng Discord, hindi sa pagbaba ng Reddit. Ng Reddit. Ang iba niyo, ang iba niyo na lang yung uban, charot. Wala na akong idea. Ayun. So ano, do not use anything as a blanket, as a blanket para lang ano ninyo yung to show your incompetence. Use your ano naman, use your resources in order to ano, in order to fix whatever may whatever to fix the root of the problem. Doon kayo sa root of the problem, hindi doon sa ano, hindi doon sa kung ano-ano. Yun lang naman. So, ayun, susunod sa Hangout with Mamon ay ang mga Team Lozartan. Nako, kailangan kong inaan yung boses ko kasi. Sige, magbabalik muna tayo.
2: Following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fa.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, i-sphere mo.
1: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camion Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: But like in GME News TV.
1: Nag-live kasi tayo ng DC ng GME News TV. Ay.
0: Ano to? Ano? SF sa News TV? SF sa News Radio? Okay, so magandang gabi sa inyo lahat at ito po ang Hangout with Mamon sa DZSF at sa DZSF Teleradyo. USB na nga, no? Loka-loka. Okay, so yan. So, ang next topic naman na, Terebi. But we smell news TV.
1: Ayan na nga. Terebi ay, naman.
0: Okay, so so we are going to be, we are going to talk about the next topic, which is, it's always anak mo yan. It's always magulang mo pa rin yan. But never anak mo pa rin yan. And isa na nga ito sa pinaka naging issue since nung nanalo si Carlos Yuno nung 2024 sa Paris Olympics. So, ayun, nakakalungkot na ang daming nagiging marites. At ang daming mga tao na hinihina pababa dahil sa ang daming mga tao na nawawala yung spotlight nila dahil sa mga tao na ginagamit yung sa mga chismoso. At sa mga chismosa, lalo-lalo ng mga Luzartan warriors. So, yes. Unang naging issue to nung inanunsyo na I-invite yung mga parents sina Angelica at si Angelica at yung parent yung tatay ni Yuno sa kasal kung magkakaroon ng kasal man lang. And ang daming mga tao na nagsasabi na nanay mo pa rin yan kay ano. Alamin mo kung saan ka nang galing, ganito. Nakakalungkot din. Tsaka isa pa, alam, nung nagsimula yung Asian Games sa Nagoya, ang daming nagdadasal na sana matalo daw si Yulo. Like, seriously? Dahil lang sa ano, kasi ang problema sa mga ano natin, sa mga ibang parents natin, hindi ko lalahatin ha, I don't generalize everything, I don't want to generalize everything, pero, andami kasi mga parents na, they think na, they think na retirement fund yung anak nila eh. Like, ginagawa niya ng retirement plan. Like, alam niyo naman, pag halimbawa, pagkalabas nila sa sinapupunan nila, ginawa na silang World Bank. Oh, ganun kalala yung mga tao. Well, ayun, naging ano siya sa akin kasi sa totoo lang nakakaano lang, nakakal nakaka-drain yung mga ganito na they tend to make alam niyo yung ano to then people na yung basta no, ang daming kasi mga red flags. For example, una na yung need ng kapatid niya ng laptop. Tapos ayaw daw, kailangan daw ng okay lang naman daw na magano na storage. Pero yung nanay, pero kotse okay lang. Ang dami nagtanggol kasi sinasabi na ano, para sa lahat yung kotse, para sa sarili niya yung ano. And excuse me, para yun sa education ng, para yun sa pag-aaral ng anak mo, hindi lang naman yun napaka-beneficial yun para sa kanya. Kasi ako din, naano ko na rin yun, na-experience ko na rin yun eh. Pero saka ko na, ano rin yun, pag nasaan na ako. Ayun, kumbaga, mas inuuna pa niyang priority yung kotse kesa sa laptop ng anak niya. And makikita naman sa conversation na nami-mishan din yung pera. Then sinong mga anak ang paano mo matitiis yung mga, kung yung parents mo ganyan pa lalo. Tsaka, isa pa ni, yung nanay niya naging, hindi na niya hindi siya nagpapakita ng support sa parents niya. Asa ano niya, yung parents niya, hindi siya nagpapakita sa support nung, lalo na nung si games and sa every sports. Then ano pa nga eh, medyo naging inflammatory yung post niya kasi mas senior niya yung ano, yung Japan kaysa sa yung Japan pa rin talaga lakas. Ganon, imaginin mo kung yung ano, yung parents mo is narcissist. Hindi sumusuporta sa anak mo. Manggagancho pa. Matitiis mo pa ba 'yon? Ganon? Matitiis mo pa ba 'yon? Kung ganon yung ano mo, yung magulang mo. 'Di ba hindi? Tsaka itong mga taong 'to nagsasabi na honor thy parents. Paano mo ma-honor kung may mga magulang na gumagawa ng na nakaka-dishonor lalo na sa Panginoon kasi yun yung ano nila eh, honor thy parents. So kahit toxic na yung parents, i-honor mo pa rin sila. Kahit homophobic na sila, i-honor mo pa rin sila. Think about that. Tapos pag hindi na nag-aano yung mga anak ninyo, hindi na nagsasalita yung mga anak ninyo, o hindi na nag-share, ano na, nag-aalboroto na kayo, nagsasabi na kayo na, bakit hindi na ako kinakausap ng anak ko? Isipin nyo yun, kasi baka kayo may problema eh, di ba? Baka kayo yung may problema. Hindi yung anak ninyo. Hindi yung ano ninyo. Kasi, ang daming factors kung bakit ayaw ng ano, ayaw na sumama sa inyo. Merong ano, na-deadrain na sila sa mga pinanggagagawa ninyo. Na, example na lang, pinakamalit na bagay ito. For example, pag halimbawa, papasok sila sa ano, sa kwarto ninyo. Imbes na kakatok sila sa pinto, pinipihit nila yung doorknob. It's very rude, so to be honest. Saka isa pa yung nagkakalkal ng mga conversation or even yung bag. Sinong hindi maiinis doon, di ba? So, doon pa lang ang dami ng naging factor. Nawawala na ng trust issues. Nawawala na si Ana na meron na silang trust issues. Nagkakaroon na silang trust issues. Kasi, lahat na lang kinokontrol kahit malaki na, ganon. Nakakasakal so far. Tapos, sasabihin ng mga parents na mahanin mo yung magulang mo or honor thy parents. Mahal naman ng mga anak ninyo, yung mga magulang ninyo eh. Pero if ever na meron kayong hindi maganda sa anak ninyo, don't expect na magkakaroon pa rin sila ng same respect to you. Di ba? Tsaka isa pang ginagawa nilang argument ay inaano nila is magiging magulang ka rin. Yes, magiging magulang sila. Pero hindi porket magiging magulang sila, i-a-apply nila yung toxic behavior ng mga, ang toxic behavior nyo. Kaya ang swerte ng mga millennial na mga magulang ng millennial at yung mga future Gen Z na parents. Kasi parang naano nila eh. Parang halos lahat ng mga generational trauma, sila yung mag-i-stop doon sa generational trauma nila. Kumbaga sila yung magsusupport sa anak

0: si Mamon, may madali naman, Diyos ko. Yung mamahalin mo nang walang kondisyon, yung anak mo, noon pa lang, ano na, green flag na yon. Pero mas pinipili ninyo na maging toxic kayo. Kaya, wag na kayong magulat in the future kung yung anak ninyo din na kayo kinakausap, din na kayo na ano, or kasi kayo yung may problema eh. Kaya, yun, maging mindful naman tayo sa mga, maging mindful naman kayo kung ano yung magiging wait lang, magiging ano ninyo, di ba? Maging ano na kayo, maging mindful. Kasi nakakalungkot kung, wait lang ha, mag ano yung OOB eh, ano na eh. Wait lang. Ayan, okay na.
1: Take your time, bro. Take your time.
0: Ayun. So, ayun. If you're always saying that magulang mo pa rin yan, magano rin kayo, mag-reflect din kayo na it's always magulang mo pa rin yan, but never anak mo pa rin yan. Kasi maraming factors kung bakit nagkakaganyan sila. It's because you didn't treat them well from beginning to the future, or pinapairal ninyo yung favoritism ninyo. Ayun. So yun lang, mga kaibigan, wag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng anak ninyo. Yan, nakasulat yan sa Bible, ha? Huwag kayong gumawa ng bagay na ikakagalit ang anak niyo. And that would be it. At mamaya pa po, medyo chikahan-chikahan tayo. Kasama natin ngayon si Momo is my loves. Okay, so magbabalik po ang Hangout with Momon pagkatapos ng inang paalala.
2: The following app. You can buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for. Imagine you are so jolly.
3: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.

0: mag-relax at tumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan nyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.

0: Okay, well, we are back in Hangout Twin Mamon. Dito lang yan sa Smile News TV. Oras-oras. Alam mo, ay mali. Ano ba yan? Ba't naging Smile News TV? Napter ko siya na ano eh. Nang natawa talaga ako dun
1: oras,
0: sa pamper.
1: Oras,
0: hindi
1: mo alam. Ayon kay Gabo ay...
0: Mali! Okay, so yun guys, medyo ano lang tayo ngayon. So, ito, medyo balita lang tayo ngayon. And may bagong release si Microsoft. Oops, wait lang. Ayun, so ayun, meron ng Windows 11 26H2. So ito yung mga bago sa Microsoft Windows 11. Microsoft talaga kasi anala ng napaka-chaotic ng ano. So ito ang pinakabagong ano ng Microsoft ngayon is yung pagbabalik ng taskbar position. So bit overdue kasi kasi 5 years na itong development ng Windows 11 tapos ngayon lang to in-introduce. So ayun, nakalagay na yung taskbar ko sa ano. Ayan, pwede sa taas, pwede maging top, pwede maging bottom. Ataka-taka-taka-taka-taka! Ang lala ng dub ng together. And ayan, kasama din dito yung ano, yung gagawin mong maliit yung taskbar. Yeah, pwede mong palakihin. Pwede mo ring paliitin. Then, wait lang ah. Ayan. So ayan, nilalagay ko sa gilid yung ano, yung taskbar kasi kupal ako eh, kaya ako nilalagay dito eh. Kupal ako eh. Oops. So ano to? But may Windows XP. Pero but ganito yung Windows XP ko. Uy, ganda oh. Gaano siya bagong ano siya re-experience ang ano niya dito. So, ayun. Yan lang yung mga bagong ano. And isa pa, may bago rin sa Windows 11 na bit overdue na din. Which is yung login screen. Ay, yung animation niya sa login screen. Kung napapansin niyo pag nagsha-shutdown kayo noon, ang nakikita niyo since release ng Windows 11, yung mga dot-dot-dot nung ano pa, kapanahunan pa ng Windows 8 pa yon. Then ayon, ngayon lang nila nilagyan ng ano ng same animation as Windows ano, as Windows 11. Ngayon lang for after almost a year. Ganun kalala yung development haywire ng Windows 11 kaya hindi ko rin mabigyan ng tiwala tong ano na to. So medyo ano lang tayo, medyo desktop tour lang tayo. This PC, downloads, wait lang, videos. Wala po tayong sample videos or sample pictures kasi wala na to sa Windows 8. Tignan natin kung ano yung magiging games natin dito. Wala na po tayong games, aray. Pero may paint, tingnan natin. Ay, wow! Na-port yung paint dito sa ano? Na-port yung paint dito sa Windows XP. Ayos ah. Hindi ko kaya. Wait, what the fuck? What did I hear? Wait lang. Wait lang. Ayun, so ayun, medyo bago-bago yung sounds. Ang cute. Ayan, so ayan lang yung ano natin ngayon. And as of now, may bago daw ang micro slot ngayon. So so balik yung chipset nila, balik ulit sa ARM. At yun na nga, nagganan na nga. Yun. Pero B, okay ka lang ba? Nagano eh. Nag-freeze eh. Nag-freeze yung TOC. Sabi ko na
1: kasi
0: nga.
1: Kasi sa kabila din kasi si Tere B sa Mayaki.
0: Kaya pala.
1: Ano, naka-monitor.
0: Oo.
1: Ayan, no?
0: Uy, shoutout nga pala sa mga taga-Meraki. Hello mga taga-Meraki.
1: Kasalo ko yung nagsistreaming ngayon, si Geometric YouTube channel.
0: Hello. Ay, oh, guys, siya nga pala, kung gusto niyo po manood ng gaming, manood po kayo sa Meraki. Ayan, seamless po tayo, ha? Ayan. So, ayan. So, si Gio naglalaro sa Meraki. At yung router niya yata Meraki. Cisco Meraki, charot. Hindi. So, ayan. Ayan, magandang gabi. So, anong i-expect natin this month sa Hangout with Mamon? Wala lang. Magpa-flashback lang tayo. Kung okay lang sana ma-ere yung mga previous shows, magbabalik lamaw tayo. And abangan nyo pa rin yung magiging show namin. Ewan ko lang, sana matuloy. Inshallah. Ayun, wish ko sana maging ano. Ayun. Medyo lang tayo, medyo balita lang tayo sa impeachment. So ngayon ay merong 9 hours and 25 minutes na trial session. Kasi usually yan eh. Usually yung impeachment trial parang mga alas 4. Parang ano, pag nag-start na ako sa shift ko, tapos na. Or bago pa lang mag-start, 2 hours bago mag-start yung shift ko, tapos na. Ika nga ni LTG, mas mahaba, mas maganda. ang haba ng ano na yun.
2: Ang haba mas mahaba, ng yun. Mas maganda.
0: Oo, ang haba nga ng impeachment ngayon. And ayan, shoutout pala kay Meps na may-ari ngayon ng isang monoblock company.
1: No. Oh.
0: Oo. Magdodonate daw siya sa... Magdodonate daw siya sa ano, sa TV5.
1: Ay nako.
0: Nay, ano, abangan ninyo, baka sooner or later makakapunta ako ng vibe, pero isang beses ulit. Medyo rare kasi talagang ay nako.
1: Hectic schedule mo, di ba?
0: Schedule ko, Diyos ko. Tapos may RDOT pa ako bukas. Buti na nga lang, inano ko lang yung 4 hours eh. Ayaw mag 8 hours kasi nakaka-burnout din, to be honest.
1: Ano mo kasi? Mo?
0: 6 p.m. Ano? 6 p.m. to 3 a.m.
1: Mm.
0: Ang ano nga eh, ang hectic ng schedule ko. Kaya ano din, pagkatapos ng call, di ka makahinga. I mean, ano mo yung tipong ano, kasi ang daming queuing eh. Alam mo yung tipong after ng one minute mark mo pag-wrap up, may susunod na call. Tama na.
1: Online ba kayo? Huh? On-site?
0: Ano, hybrid. Work from home and ano. Prefer kita, charot. wag na, Meps. Masisira. Masisira, sarili.
1: Huwag natin pag-isapan natin. Tawag din na balik tayo sa hangout mismo.
0: Sa trabaho, medyo na eh. Hindi, okay lang. Hindi naman masyadong ano eh. Wag lang nating alamin yung transaction detail. Wag.
1: Hindi ko alamin yun.
0: Yung transaction ko na lang. Yung transaction ko na lang.
1: Sige.
0: Yung Atome, charot. Hindi. Wag yun na lang alamin. Mas magandang wag alamin kasi ang daming marites, lalo dito sa Pilipinas. Diyos ko. Lalo na yung mga Luzartan warriors ko. Lala. Kaya wag ka nang magtaka kung bakit ang nala nila. Ayan, so... Ano ba susunod neto, Tita Meps Magazine?
1: Ay, ito na. Nga, speaking of, nakikita mo, Yaki, yan ang pasilip mamaya. O, susunod na. Sa Geek and Smile, pa sa Smile, susunod na. Ayan. Na naka-simulcast sa Meraki server ni... sa YouTube channel video. So, abang, susunod po yan.
0: So, yan, guys. Medyo seamless na po tayo. And... mga kaibigan, napapanood po ang Hangout with Mamon sa Cool FM, sa DZSF, LVM Radio 1, DZMM, TVH, News Radio, at sa yung iba pang mga platforms tulad ng KBS, MBC, SBS, EBC, TVH, TV5, PTB, ABS-CBN. Ayan.
1: So, TV2, GMA, TV5, SMNI, Net25.
0: Pati na rin sa Bilyonaryo, CNN Philippines, RPTV, lahat na. At dito na nga, okay, so I will give you 5-minute preparation. So, dito na nga po nagtatapos ang Hangout with Mamon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at susunod na po ang Senny Boy Gold. Dito lang yan sa DZSF. Yeah. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi, bayan. I love you, kabayan. I love you. I love you.

0: three times ang kasiyahan.
1: Right.
0: Right. Right. Naman yung nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulukanan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: Since's Cola, now in new look. Same taste, but still refresh your day. Since's Cola, refresh your life.
1: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
2: 3 times ang tawanan. 3 times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranding pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
1: May Pulugan!
2: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.

0: Let's go!
1: Yes! Hindi, sadali lang, sadali lang. Yung mga guards dito, kausapin natin yung isa sa mga guards dito. Asan dito yun? Ito.
0: Batang haba ng spear mo.
1: Oh my...
0: No, not gonna lie, ang haba ng spear mo, tsaka bakit black?
2: Oh my god!
1: No wonder why nakulong ka.
2: Senator,
0: buta mesa ako, men! Pero bakit ang haba ng spear nila at kulay black?
1: Ah, tanong ko lang sa'yo, sinabi mo kanina, sinabi mo kanina, Mr. Sengoy, na mga body pala yung guards dito.
0: Yes, yes.
2: Oo.
1: Sino yung mga body dyan? Turuan mo nga sa akin.
2: Ito.
0: Wala kang karapatan.
1: Congressman, that's jumper who, man?
0: Ako yung boto mesa dito. Ikaw yung LARPer dito.
1: Okay, sige. Turuan mo, sino?
0: Ito.
1: Hindi ko alam anong skin to. Sa random SMP yata to siya.
0: Ito, tapos ito. Silang dalawang to ang nagpapaligaya.
1: Hindi ko alam din kung galing sa SMP din to.
0: Itong taong to, nagpapaligaya tong si Congressman.
1: Ikaw, Congressman, sino yung nagpapaligaya sa iyo dito sa jail? And by that I mean, sino yung sinasabi mong body din? O sinabi mo kanina, si Jumper Who yan!
2: Sino si Jumper Who?
1: YouTuber na yung YouTuber sa Minecraft. Oo pala. Yes! You're not influenced by the SMPs, man. Unstable SMP. God. De, pero meron akong sasabihin.
0: Hey, baby. What's up,
1: meron baby? Po ako sasabihin sa'yo, J4. At ano? Halik kayo dito sa jail cells. Ako yung warden nyo. Pumasok kayo sa jail cells, J4.
2: Oh, Jumper Who?
0: Where am I?
1: Shut up, J4. Come, go inside. Not on your jail cell. On this guy's jail cell.
0: Here? Okay.
1: Yes.
0: No. Oh, I'm teleported. I'm being teleported. Wait. Here. Okay. What? Huh? Okay. There.
1: J4.
0: I'm still being teleported. What the? I'm being teleported. I don't know what's going on with...
1: Okay, fine. Doon na lang. Fine. Doon na lang.
0: Okay, I'm here. Hopefully it's... My God, I hate being

0: three times. Ang kasiyahan!
1: Hooray!
0: Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
2: May Pulugan!
0: Huwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
3: Isa, 01.1
4: Segs. La chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera chera, la chera chera, la chera chera, la chera chera chera, la chera chera.

0: That song was brought to you by A.O. Padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating. A.O. Padala, magpapadala tayo mabilis at siguradong magkakarating. Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday. May bote na ang Coca-Cola, 8 pesos. Bottle small and big.
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ganang masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mabibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
2: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
3: Three times ang tawanan. Three times ang kasiyahan. Samahan ang inyong nag-iisang Master Gio at ang buong tropa ng MT sa kanilang anniversary special sa Meraki SMP. Kaya abangan ang engranteng pasabog dito lang sa inyong nag-iisang
4: May Pulugan!
3: Uwing Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZSF at sa Smile Online Now. Mapapanood rin sa YouTube kaya at Geometric Uno.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
7: Oras na para sa salita ng mansana.